0: fo agofia agofia o mi ba cho mo firi ni ko fo mama mi ni na wa
1: agofia baba taro gwa mai
0: kama baba taro mi srewa mi wi amewo wa ni so ma wa
1: mate yo
0: ai mi hia ba ko
1: mate nyamu bua me kwa me pese me koto bi honti no me die ni nyamba ko to bi ade din ti nyamu bua ma kro no pe ko
0: ai no ano no
1: yo eh dana so na kan sa no
0: ai
1: dana oh Saudi a kire obaka sa no wanya kata ana wa otie oya tesa ni pat ni ya die dia o ha fe wa shukra wa ze ko be kasa ma enye ade no u ta besa e wo en so je se u se ti amena kata so e ni wa gani sa no oni se be e ba am ai you we da se
0: yes me da se agofia o
2: Ame
0: Mini na we.
2: Am yo dion.
0: Yo papa ma minti o.
2: Am biane kwa kupoku. Wet my friend G sofo.
0: G sofo ampa.
2: Mini e.
0: Akurai.
2: Na ye men. Enti ye dine dache.
0: Ano ne asembisa no.
2: Because ya here for foi. Ya present foi. Any ya sofo foi that's what they must preach for heaven. Me kwaku poku di Ghana ya me heaven. Enu ti se wo ma wei se bio. Wa se di mi nwe because e ti am. O kasa ye se u kasa ti am panimpo.
0: Ai.
2: But panyi ni so so na dadie na no. Na akra e ti adie na panyi ni wotwo na wo nka. Na wo panyi na wo se no. E o panyi ni no. No, yesere. Mo ma yem fa for drama yan mai ye wo en si o wo se en si o se se bi o wa dire na ade a se so yan se en nu a mi se akra anu o mu tv e ke se obi ma ka se di se nigeria fo na nigeria fo na gana fo o mpeni fo le toma o
0: sa
2: ade ni en mai nokure a so de mu no ye ho na nokure do o nokure ye wo kunu ade na nya
0: nokure ye nteteye nokure ye nteteye efifie
2: but ye dia to one na me tie ye ko have you wo wonya me apo asase pasi amawo wo fe no no akwa have you one ye ko tugo ala buo what mama ukro mu nya kwewe le kwewe what we need na be fe ni ta so me je gana abra bola gura bon tre se die ye ko som ya me sa mo
0: ya da se kwewe ye ne ane be ku ehu kwe na timu se se kura de yan hwe ya the next 2 years nsu beyida fie nyina abom dakro agofia
3: ah amen
0: mini nawe
3: ah wo da ba ni sai
0: yo papa ma minti
3: yo na kase galamse ni die sha ba ye ni special court an fa ma galamse am wo se bia wo tu bia no ya fara an kokko to an fara an tu mo a ti da galamse jo mi ye di sai a big baby crowd, not so the police station in annual meeting. If you are buying power, only a court. What will be the now one if I'm called special court? You say, Yanis Abbe, Prince, the old man, I will not be anywhere. Obey my client's mercy.
0: Okay. Yeah, that's it. Agofia.
4: After the next one.
0: Mini o papa. Ajan kaba ni ana.
4: Ah, dabi o o CPC mi ka so se djuma.
0: Yo, koko fo djuma.
4: Ah. Dabi Kenya se.
0: Kenya se djuma ma soro ya, okay.
4: No kre wa fa dia o ken dan se mi o fa wo kwa bi. Na me ko na first ni isu sa na ye wa yi. Totoa. Tam.
0: Asuye totuano, totuano.
4: Sorry for
0: come. Totuano akwa nsusu no. Ah totuano akwa nsusu esa da aguna kotia, aguna sie ho.
4: Ah da aguna kotia minim.
0: Asie ho.
4: Minim tu ho ba ho.
0: Asa ehun nsusu no.
4: Die ho, minim e ko na kasa wo bi ma na msi da bi. Wo se ha na ATMP for na o mo camp for the world.
0: Ai.
4: Na o se ei. Ah won nyina asie totua.
0: They say asie ye no. Asiye no kwa na dwunyina omudi galamse wo asiye ho.
4: Oh daddy. Wo ye wo di sa wo kapa.